0: Maloa lele ia e tonga ba moe vulang katoa kamea mai ke he tau polo kalama reti oanga mahi niko ia okwhahauka tu bea mei sailoa me bea mei kuififi hiva nima pointaha efa e maago I he studio ai bea moe ongo kespi ka koe ni oe fiafini ka e hikai kamata e tau polo kalama ko uloto ke uhanga o tatal lele he ni tahine ko lolo ke I faik mafbe kaike pea pehe ki he tamasi I ko leka o kunai he studio he taimini pea I kai ngata pea I ko e tahini ko nau o kune I tawaki whakateknikare I he hefia I he hauani ko ia I hoik mo tau ka inga ko tau polkala maia lolo pehe ka reka malo tau maia honi
1: fefe saipe
0: iyo hai ngawe lahi e ahona e ko lawe I bea ko tangata fuka tangata kosi uru Tangata fuku nianga kosi kakai tangata kakai fefine. Tokola hio koloni. Peto to tongi lele. Eh? Ko tu fefe. Sevesi. Sevesi. Mm. Aike. Ie ta fak fak kosu lui. Ka ko ta fak ngo ko ki he faita mono teu teu ia me ko ka to nga mari fai aho. Mo e fanki I pol kala ma pe he lolo. Ko lave I be ko ke fa ame a ki tonga eiki. Pe a ikai ngata pai fat fat to tongi ko he kakai. Ke ke hanga whakao ko ai polokalama whaita. Ko tui, kai ke, leire tau polokalama, tau tuk tātā noa tupe mo teo ki whakai kiki atu. Ai ngahi o ngongo e mao pia mei tonga, tau o ngongo sipoti, pia pehe ki he tau ngahi whasiko atu pe ke whakalelu aki. Ai polokalama teu teu o e sāpate. Eh?
2: Aua.
0: Eh? Fefe, me, nei, fefe, yeah, ahoni.
2: Masi,
0: fafofa. Fafofa. Ko ia hoi mo tau kainga, ko e tuku ko he taimini, Ko ea oku taha ono atua, ya ka pau oku ke falani loto holo katake o tuiha ki falani oku mafana, teri ana whaifange kuke puke. Taurak fasi enu toku iatu maa ki mautolko tope oku kaumai ke tau programa oeho wani.

0: your millennial groove on Wednesdays from 6 with the Millennial Mix with Mel, right here on 95.1 to MIA FM. Come on in,
1: Mel. Malo mo ai tau te mau ai fefi ni pe fa malo ki tonga tau pe ko me ki tau programa tau programa de tio nga mahi ni ulere pe mi fa ki he ono o ku malava ki fa programa ko ni e finga ki nga lele ai RTCA pe ko Riverina Tongan Community Association ni pe pe ki he community radio ko ya Griffey Vipo ko hiva ni mana pointa e fa e ma hangi ko bena ulava ki ni nai o ko I he studio fa ta be mo ta ni kololo ko e ki pui pui tu a lolo te toki fomatala tia nai nai angi ka koe makastu unga koe o e iheni a lolo e haoni kisi tatano angi ki ene ki pisnisi lolo malo e tau mai ahoni fefe saipe
2: saipe malo
1: koia manatu foki lolo koe taimi na tafufo fitaulaki ai kukulaki fitaulaki brakmahin fokau mo hoa mugi tamapala ngi patuki ya tamakoni tamakoni
3: awang
1: kaike koe koe koe gitano angi lolo ki kamatanga o ki pisnisi eh o suke fai ta fo ke tai min ko la ve na ke ki ngahi ulu ki muai ikai
2: ikai
1: oh ikai okay ka ko nga tanong ke ta fa ko ko fai ta tanong ke fai ta na fe na ke mana ko fe
2: io ko na mana ko pito fai ta ngo e ki ai telefoni
1: ko ia
2: pa u ko winga ko na usai e fai ta e ku ko e me pina sai ya tu pu hake o sai ya faita ha fainga me ape angai ko e faita ka ka I faita ha ngahi ha fainga me ape ku fai e pa pe to o ku telefoni o faita
1: faita koi
2: koi koi u me pina sai faita
1: e ko tu fu ke tai mini u la vei na e na ke fakakato be e fangi I yako o ke malava o toe whakahoko ai whaita I he whounga o toe whakaprofesi nāre angi. Pea ko ku lawe I, a pahu koe motoko tau peku mō lawe I. Koe hingoa koe ni ai business a lolo koe TM, TM Photography, eh? Mō lawe I ai utā koe ni ngāki e lolo I he ene polo kalama, I he ene website, o ku whakafofa au bito. Pea o mahino ai taukei a lolo I hono whakahoko. Ai whatongia koni koe whaita. Pea o ki tātā noa nge ki he... Koe hae fua loa he te mini ho o whakahoko ai whatongia koni.
2: Koe lava ke ni tau e ua e ku whaita ngau e aki ai mea whaita whakaprofesionali.
1: Koia?
2: I he ki muana u o ai ki kōsi, nei mai nā
1: koia.
2: Whikau aku mai whaita, uhinga pe ke mauha certificate ke ilo he kakai na o si ako ki hea.
1: Iyo, he koe mea, oku ngari mea pe kataki pe mea, kono moni foki, koe natula whakatonga foki e mea, koe ainoa, okoe ke peheko ainoa ia, koe ne e pia taha ne ki mea, e whehu ia ia. Ka koe taimi kou te ai ai pa te pek apu aka haki lai pepa mei he nga te whaiha koosi pe koha tō whakakata pō kalama o whi mau.
2: Iyo, he koe whaita ai aku lama pe tako tō ai a whaia.
1: Kei katoi loi, kei katoi loi.
2: Iyo, pa ku whaingo fua o pito ia. Pa kauki ai a ngahi mea ia I he mea whaita a mea ngā we.
1: Koia.
2: O tepe ke uiroa wiki ai pa ku kei ia kua wiki ai tai mini neongongo os whaita a wia o se taim lahi.
1: Kaike.
2: Ka kou ki ai pe ngahi meu te peke umahinto.
1: Pako no mouni e lolo, kataki pe. Koe mea whaita ako uke ngangi oku ma mafa. E ku ngaha ko ufarepe kwa ki tata no ma are kata minio ki lau lau mai. Tama ia oku fu ma mafa mea whaita ako uke ngai aki.
3: Ma mafa ko ngaha cheni.
1: Kaike, kaike. E ku ngaha kata ki tata no oku mahino pe. Ngoi ngaha ki whakapapau I pe ke lave I he tonga kotoa. Oku whanongo pe a manako whanongo mahe tau pokalama re tio. Koe mea whaita ko nga ake lolo, o koe kaha mea whaita ia, koe fuku mea whaita ia o ma mafa. O te mini ihe o kula umano ia, eh? Paka pate mousio, te mgo o ku fata loai e reka koe mea whaita, ene puke ni maua to e se ingi e whaaki ai, koe ngake ua to, eh? Koe ia e reka, eh? Kaike, siang? Koe kone tu uia. Koe ia lolo, ea kone tu uia, o sinu ta ue ua. Ti taha noa nge ki he ngahi... e ria ko ke a o ke ai ho o whaita. Ko inga e kutanoa ke ni o peheni. O kulawa o totongi I koe ia mei Brisbane, totongi I koe ia mei Haamoa, totongi I koe mei Tonga, ke arange o whai whaita. I tala noa nge ki he whenga maari o ke mau koe ia.
2: io koe mea whika waki mo totongi u koe peke u kawau i ai koe ngahi tāno e koe ia ko hoku hoa ia aku a aleka une
1: koe ke te hataha koe ke te hataha
2: he la ia ia lele holo ave
1: koe ke te hataha ia
3: koe
1: ke mari
2: he ko au ia ko wirifia hono tala ke kakai e ku prizes he ku mana tui foki naulia tai o lunga kai pehema kakai o teke sai o faita amo mea pago e mea ufa oho ake deva hoa aku ia ke a five i konga ko ia he ko mau no tala price to tonuki kakai
1: io pago no mo ni pa demo ko tembu to mai pen ai o mai ke fonua mahino pen ni kwa seria e ko tamai ke atakai ko ni go taimi ko tapa ko te hangi ko tapa no ke price e to tonuki price o sia pe se price ya pago ko ko faita ko ni ko ya mai ni ko competitor square o ko ni mala faita o sia pe no price na to ria ke ke ha mo ha mo ha mo ha mo ha e mo e ka pati follow be ke ke de fa hela ko ni before ke tau fo ha ko pe ko tau ai ko tau price ko nga ko tau fa tu fa tonga ura ki a ua ko tau ma he ko nga ko ko fa nga
3: Fakatu,
1: ko fe vei tokai aki, ko fe mata aki. Pero koe pefo ke kakai e nihi, ko lawe i bea au, o teke ke totongi mea nao faita ana tol, neo mo nage osi. Ko mea nai tamai. Si
3: hu mai fupe, no, tu esi turi, wahetai nemi.
1: I kai, kena kai kai ha faita ai hai mea. Kai ke?
3: La pa i go toa nai mea.
1: Maari e lai. So koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, koe, ai makatu unga ko ia ai apa ko hangi o ke kifa a folau atu ai ke ngahi fonua ko e o fai ai whakau ko e ngāwe ko ia ko e ngāko e whainga maari e kuma o e whaita e
2: ko ia ko e whamalope ko e kokfufua folau ko e ki hamoa i e whaita ko e tamasi e whaifikau a metotisi ko a krififini
1: a boas ko ia
2: ko e ne fohana e mari ki hamoa kokfufua a whaita ia o alu kafitu ke he fai.
1: A folau atu ai ke ngahi fonua koe, o fai ai whakau koe.

0: turning up the volume on great community radio. You're listening to 2MIA FM, the local one. Hashtag part of your community.
1: Ako ihe studio foki maongo ki I matu a fitokoni a keireka keireka koia ihe pakuna ihe koloni maha ko tau ni fa hangi ko fanongo he tano alolo ko tau ni fa alolo e koloni pe a koreka maha ko ni tau ni ono e ono areka ihe koloni ko ko ko mea taha sabi reka ko fehui ko mea foki taha ko mana tu ihe rei beho tala mai koe I ta elata ko ya lolo ko ke ke sa ia na fo ni eh pe ko ko vangita no den uta no ko ko ko e ma tu ata mata ki ke he fo ki eh wi ta ta no ma tamai na ngari ngari ko tamai ko ere ka ngari ngari te mo hiki ki se ne ko nga ku ta elata a lolo ni ki la vange ki fo ita elata ko ya si
2: ko Ufarao di pa de to he ange de to mana to ke taimi go ya he kaku kaku ya ngapo ke kapau te te hiki moto family he
1: kaike
2: te mama he moto family te mama he mete mo matu ama me kapau ya te fenga ngo he ange be go au ba po ha guli ni ko e ta e la ta la he mana ko nga he go mama he mo fanga ki sibling ma me he fio pi mana ton kaku e odi at e How go fefine? Kon de fofo ha go geni. Ta mai fefine la te. Oh. Ko ko ke hi di hat ken ha ge me au go ta ne. Ha u go di hen o sma u e me go do.
1: Ki ki tala no ange ki he fo I mari e ko ni ko e o talange ke fefine. O sma u e api.
2: Eh. Eh. Ko da ma ki to to fo ge ha go ya. E mai fefine la te. Wa to ri me me no si. Kuta he tau mihe. E mai e pewhine ka te hau, oh, ka e te u visa ini he ngā ue ka wāk te nā wai ha api mō ha mea lere mō mea ke tāna kōtanga.
1: Koe.
2: O ke ilo, hā ngō ngō si mā ue mea kotoa. Tama ia ka te hau, oh, ok, ok. Whai tai mangi le visi ang hepe ka api ku mea. Ka taim ko ia ko ke nofo be api ku kāsien ko Paula. O ku mari peo Sari I heni.
1: Paula Finanganoff.
2: Paula Finanganoff. Koko makape peki ono nga toho e mata paaslaiti ngi uwa tuitua next door neighbor. Fai tae. Seni I atu. Kope hatu. Kope hatu. There you go, mai. Koe awa tuya koko pe mai fefine. Oh, wow. Nice. Nice. Pe maka kofi mea lele. Koko makape peko ya huu ke tafa ke taha. Utawa e mea lele neighbor taha. Tuwa I fai tae. Ya te mea lele ko neighbor taha.
1: Tapo vidoya.
2: Tapo vidoya. Kutange. Ha go go smao. Oi, a ver fefine, vi sai ni ka to ka na to ki fra hiki be me na nga we o amo ma ne ki la ka nga to ma no nga ne nga we. Ah, na ma fefine kon de u sai ni o fu ga to he me de u hiki. Ko fu me a hi fo ke u sai ni o fu ga to he me.
1: Me go hiki ka fo no fo.
2: Fefine pu ka ne ti ki te ma me ha. Ko fene hi fo me ko he vaka ko ko ha go ke ni. Ko ki ka ko na ma ko ta ni me ko ko fefine. Kika a Mr. Bean, eh? Fakakoko e mea koe ki mini ka, eh?
1: Fakauri mea sea mui.
2: Ko totongi, ai peke peka, o maungawe whakataha, ko ki ka a mana ki ka a Mr. Bean, eh? Ake tola ni mano, ake tola ngai, can I hire your ka, eh? Ke wago tari ima u hoa ko uha ume I lu musila.
1: Iwe.
2: Eh. Lu e ko e fefine, ko vitai mua kau kwa musila fuku hai low, eh?
3: Hai low.
1: Fai mai hai low.
2: Eh, fai mai hai low, ko heka ke ka a Mr. Bean, yo.
1: Kana ke ino fo nu sila be fa ta vi kai
2: kai fa ta
1: kai ke fe buna ki e be a fa ta si mari mari mo ai ai nga e fa ta no fa pe ga hau mo do fa no mo do ki tiu ni mai ke ta bro kala ma de dio o ku wa de fa pa apa pa la hi ki a ti mo do do be mo ka mai vi he ho wan ata ki request ko ni ki ikai ko ki fanongo nongon ki he stall kon ko ko ki he tonga tei mo to to be mo fanongo mai mo fi kau ki tonga tei pe a faka kau ke aha mo stall ai ko ni tu ko ta mini fi ma o ke mo fi tu taki mai ki hataha ai kau me mi pa o TCA ke faka hoko ono atu e ngahi pepa waka ke whakakakato. Whiru taka me peka e nao, ke ni whakakato atai u pepa waka kou fie mau. Stall, ko e performance, pe a mahawhainga activity pe uku ke loto ke whakakau I he aho koe ni. Whatawain ko tonga tei, oku I he aho tokonaki, aho fitu o nove ma. Tokonaki aho fitu o nove ma, pe na e whai a e tuku fuka I he tau kōsi, a e koe tauni e to e whai pe mo e programa tatau. Aia o ku kore at ke tonga katoa peke mo kau mai ka pau mo whi kau ke prokalama koe ni. Pea ku mahi no.
0: Get ready for an unforgettable night filled with the best Punjabi beats, culture and conversations. Tune in to Bobby's Punjabi Show on 2MIAFM every Thursday night from 8. Bobby brings you the hottest Punjabi hits, classic favourites and all the latest news from the community. Don't miss the energy, the vibes, and Bobby's warm connection with the community. It's your weekly dose of Punjabi pride, culture, and entertainment. Bobby's Punjabi Show, every Thursday night from 8, only on 95.1 to MIA FM.

0: The home of great music, only on The Local One. 95.1 2MIA FM, Griffith's own community radio station. Hashtag part of your community.
1: Malo mua koe veitapu I ahano hiva I e Niko. Whamalo ka Niko wa vifas maari I wanan hiva I a. Whewe o whanongo ke reo e masi. Whaori ai?
2: Launga e matua, maalola.
1: Ue? Reka whakamore more ala kake ki talatala noangi. Ki he fuafua taimi nā ke kosi uluai.
2: Heo.
1: Kamata kosi ulu I tonga? E nā ke manako pe koe koia?
2: Tōpū hange bea ua kosi.
1: Pipike ere kosi o nima?
2: Hange pe koko e ko posi lui mō mea. Whaere ime pe kosi tuki tuki mai pe me lo tokete.
1: E.
2: Ko hange pe koko a whau bea ua kosi kiripa he here he.
1: E.
2: Ka koe kamatanga koe mautoko wānu foki e. Mautangata tawewhine e.
1: Kaike?
2: Fitu tangata tawewhine.
1: E.
2: E. Pako ku ngā ue e ahu kata pē koe, kōsi mau pē, ako kōsi mau pē ule kau kiti, e. Maki kata maiki koe au, mau alu alu ai pē, alu ai pē ke he ako, o hu o akana fumau.
1: Iyo.
2: E, akana fumau. Kōsi ai pē ule kau akana fumau, kōsi ai pē au e ulu me kau whai ako.
1: Kaike?
2: Kōsi wa ume, aume pure ako, kōsi mau pure ako.
1: E.
2: E? Pea u whakakaukawa I pea uia, he?
1: Tukurewa akapuru uia, nā te sai ai.
2: Koe akapuru uia nā utoki lawea uia, ku whoki mea koe mea siapari.
1: Kona ku usio koe, eko vi piki koho ke mō koe whimea mea ia.
2: Kaike, taike lola whapato.
1: Kaike, koe taimea nake kosi ulo, he? Neha au kifare kosi ulo tonga?
2: Iyo, koe lere pei api peho mau tomu api, he? Ego albe motua o au nou sila, mai ki mea ngā ue mei ai, ai mau ki sea o, ngā hei pei mua peho mau tō mua, ki whare pia e muri sō atama mea. Nā e whai mā nako, e mā ue pei mau,
1: whakaaho,
2: ai moi mea, e, nā kai ki ahatai mea na whawhawhalala mai ke tā mai ki nūri ni ke whamirima mea, mā ue whai mā ima mei tonga e, o, hā ue pei mea whakaukau ku hau ki nou sila. Kei ke u whakahua mea ke, kei peke pia maui ke wala mana koe ue ngā he. Ai tuk mōne koe lau kou pehe, o ku waipe fei tūtou tōne uhanga he eikio.
1: Ame koe ki ai?
2: Ataki mau pe kita ki ai. Wai ngai, ngai mea ni te whakaukau kita ia, o ngā ku kweke tari mai mea koko, ngā he kweke hāmo ha.
1: Mapuni matapā koe, awa matapā koe. Mapuni matapā koe, awa matapā koe. Koe fo I fo ngā pe ia. Koia, koe, Māori e whoke, he kusi o pako, oi o ke lawe I pē. Koe whenga Māori e pē u fōmai ho wharikosi e ko wafia tuai. He, koe pē whenga whakahua pako kōlo ke lawe I pē koe. Te mene o ke ki wha mahino ia he tōla. Hangi koe hua te bea koe a tuku hifo e a mauni koe kosu ulu.
2: Koe whake nau mao sia e nau tōlo e ngahi.
1: Sio koe mata koe kaupālangi, whakakopi kaupālangi ia.
2: Mani.
1: Koe mōni. Kaike hangi koe whakatala noa kwai, o kuia e kakai, o kuna oratpe na turia ki ho whare kosu ulu, ko hono uhi ngāpe, ko koe. Ko uila e pakupehe be, koe taimi koe no wet nei e tangata I koe tenisi heni. Koe kau wai wai he taimi koe, e toko lahi kakai heni, na nawoka tenisi. Nei pefe ngā ifo maki, na suku hao ki kuiwini no whalo kosu ulu e tenisi. Ka teke ke kos kiripa fukia. Kosi re kosi ya?
2: Kosi re kosi.
1: Kaike, oku fie fie ama upehe ato sio ki he manakoa e whare kosi. Pea, ika ingata beai, to e o atu koe e kakai o si tari, neongo e fuoloa e tari ke kosi koe e ulu.
2: E waifu ke kaasio kea ni, Niko. Konakuna tuki whare kosi koe kea nau. Kwee fukusai kosi ya, he? He anga koe upsi yo mwe mea. Ukwai lele ipe nga wema mea. Ako atmosfia ko kwenye na u, he? Nau sa ia pina te hau koe talanoa e.
1: Kai ki?
2: Ia pina te hau si mai ka
1: talanoa. Ia baku si o koe talanoa?
2: E. Nau talanoa mo mea mo mantana, o ka mene vai he mo talanoa mo mea o si pego yandu e mea, o peki for the haircut e. Tadongi, nau au
1: na. Ako, usia ko nau ila e ahakoan na koe na at koe e. Koe e fefine kona launga koe koe koe kosi. Kosi, e kosi koe na ulu koe nere kahe fare kosi koe.
2: E.
1: Koe tuo fiha. Pako maare ia ho tari kona e fai. E
2: ia.
1: From now on, koe fai tari koe fai fare ana pe. From now on, bring your son here. E. Ai kone kote shuatu koe ia. Mana tui fuka kaore kaa fukia mo e. Wate mini. E kati koe. E kosa olu ife. O. Alkaleka, alkaleka, eh? Peneonga ni ada na few tari. Egei tari.
2: Egei
1: Hei mea koe kosi ulu. Mana tu I ka pate ki koe motolu koni ku fo ou ka motolu mea koe talanoa he kosi ulu. Ka pate mou sio he faiwa ko Amerika o ku kehe au pito e fare kosi ulu. O hange e fare kosi ulu e koe Amerika. O hange e koe community center ia ai fui poloka koe ia. Katoa e talanoa kosipi koe ha, koe ha, koe ha. O kui he,
2: fai katoa
1: e. Paku ilonga e hawa, piki e reka e, e fui fonga koe nihe ne kei Chicago.
2: Kai.
1: Na kei Chicago.
2: Au aze.
1: Oi au oi. Kone tu he te mini si kau whanonga de jo, o ku teke ki te tuwaki maha alu, ka kone mō ni masiwa tau kai maha fulu he te waki kone au tapu ka auhu. Ka upa ku atahana kua hane lu lai lu o ku whakatau pe a katako ki whetu taki mai ki aha ki lu, eh? Koe me e taha e. Pa ka pa ku aha o fo I me a kai ke whakatau watu.
3: Ko siosi.
2: Ko siosi.
1: Iyo, siosi. Iyo, ko fi me a kai kone a siosi mo kataki kautonga o
3: kolon. Ose ufi maalo kwa mani o kepe. Talo.
1: Ta tau pe ngoi lau. Kumia mo ki whakawhetu taki ki a siosi liu. A message pege ai I he Facebook page o wakaii ae peu keito e fai mea kaiko ia ke toko ni ato ke fai ake tau kai goni ku tala he kau papala ngi ko e kaka no ui
3: ona pike na u o tahi aho
1: sai ka pau o ku me hange koe mena e fege e tala noa ka pau koe hao ngā ue o ku fiema o ke tu waki o hange koe si business e ngō Matua koe ni, mō kata ko whirutake mai kei tau pulokala mareti o Oku iai pē kau tangata he koloni hange koe tōri koe ni oku ngawe cash Ko Takiyama pe he ki me meite pe a mō Moturiki oku nau whakako e ngawe koe ni Ma toa ambea taha ke he kute lawa toko ni atu ke maoha ki Seniti he tawha ki Ka pau kei ngawe whare ngawe pe ku ngawe whare ngawe kau kei whi maoha o hau cash Whirutake ka kai koe ni te nau lawa o toko ni atu koe ne tuu, koe tau fasi Lolo, fefe ho sio ko o tuu e kaha u E anga koe aho o ki I bisnisi Koe ne tuu e mini us mahino Te ke whalerei I tawhakun koe koe ke
3: live stream
1: A live stream, eh?
3: Iyo, I whai tā ku sa e opito te ura pe a whakadedei Ka koe tai mini okulo tonga Toe ki kosi ngahinge es nima Paku, maha koe ose mahina e ono me hen koos lele I he whare ngahe kos ulu pe a le ka I he yempio.
1: Paku,
3: ka pau ia taha tonga o ku sa ia ke ngahe nges nima. Pea whetu tak me ka au koe unga ke ma, toe ko se tai mini ke au koe ki ai ke ma ngā aue. Ke a taha tonga ke ma ngā aue.
1: Ke ngata pe ai?
3: Iyo.
1: Koe ngā, he ka pau te ke whaita a koe, ke mahino pe kua taha ai.
3: Ke ne take appointments.
1: Iyo. He ka pai aratu yoko e kasko ni uku I e...
2: Tentu e lama pato ki ngai nyesi ni maka.
1: Ikai. Te feunga peko me mea kona hetai mini. Ka keto e ngai nyesi ni maka te keto e whakatu utama ki hama. Koia, koe... Fatonga yange koe ngai nyesi ni maa. Siongi koe koe ngai nyesi ni maa. Ka pate e mao I ngai nyesi ni maa. Te mao I ngai ulu. Ki tāna ki atu ki he whaita. Whaka uri. O kala mamari. Fai kato fai ngā oi koea. Nge si nima?
2: Ko lolo tonga ni fuku tonga te na tu tānaka tuke ai pantolo ngon koe kosi.
3: Kos ulu ke kau krumsmen.
2: He wiki e mea. Kaike. Ai tānaka pe lolo i pia i.
3: Kosi ngā taha pe,
2: kapa wahamadi, pantolo.
3: The night before.
1: Kaike.
2: Kosi ai pe a ue ulu koe kau.
1: Iyo, koe whanga mea koe. Koe foi polkala mai a koe ia o kuiai hono uni mea ona. A koe uni mea koe kātoa unihanga koe o whaifu i ngāwe koe a kā uai teu teu. E ka pau koe hengi koe na koe tāno koe he ai package koe ia. Tō atu.
2: Hongi pēko ki mea koe. Wikos. Wui atu.
1: Hongi pēko ki mea kana ki tāno koe ngai koe hengi ki aha o ki aha o ki award. Ki kaureka, ki kosulu. Foi kose fa free foi kose ni ma e kunga kai
2: foi me
1: push na tolu na o mai ma ope kose they know they gonna get a free haircut at some point fefe eta u fasi ko ma eta u fasi aba ko ke kun tu eta mini ko osi anima pa ko vaga e tu ko kamata ke ko to la aba u ya ha o kailelei ka ugu ke shi fo o gulahi pia ke whakaukau
3: ko haitun puaka
1: lawe atu ai motuan pake taa imai teks mai ke te foni he koe ngā o ku ngā koe auto he manu ki tōku kua ka nō hinga e fuki ok tātātau fasi
2: awange
1: nā fafange ko fihi e tau

0: Thank you for tuning in to 95.1 2MIA FM. We appreciate our listeners and the ongoing support of our community.
1: He wani ma punta ha e fai mai be me loto Griffithi o ku mauheni bea mo e ongo matua koni ko lolo bea mo leka bea ika ingata bea I tahini ko nau o ku ne ihe teknikare no teke atu me nau fi me tau ngai fas o ku malawa ki tātu ihe tau polkalama ko ia o e hoani. Mea ne ngalo ke whamanata tu ka pau ke fie aha o request pa katak mai ki he fika telefoni ko e ono hiva ono Fataha noa tol tol. Ono Ivano fataha noa tol tol. Ta magia he taimi kun koi o koi ke live e tuai kunga ke tari o te funi. Pea ka pau o ku ke whiwhanonga re dio beko e. Ke text mai beko e o sen maha o request kai lava ke tātu o fasi. Ko e hawani, hai e tau tu e tau ea. Fiha ea o ku ki moko moko fu. Kamata ke moko moko ea hi koloni. Pea hangi tau oku ihe tikiri e tahataha, tahataha a ea. Aia ko ene tuugo he taimini mahalo ko anayangi e alube o au ki he tikiri e fitu ai momoko e po ni. Ka e teke ongo I koe hangi koe ka mofesi ho mea e ku tikiri pe I e fa. Eh? Maari e oku tikiri e fitu ai re koti ka teke ongo I koe koe tikiri e fa. Ako ene tuugo yaku fevee ko fevee ya.
2: Lava de baia te lava tala de bane momo como e mafana
1: e dembe shangi mari e goni tu go heta mini tokanga ho hu mai ki tu a hu na ke heke a IC e ko ya goai
2: e
1: o go ka no folosi na ke folosi
2: na ke folosi
1: ka ke folosi
2: ha mea polosi
1: ha mea io e mo vai mafana Ko e tau, kai kia hatau toi fuu o ngongo fefe, mo hatau pōpua ki tala manu, ka pauna e hoko ho aho hi he weekend auhu. Oh, ko e pōpua ki tala manu e nia ki he fine eiki ko Sayula Mahe, hoko sian tau fitualu he aho koni auhu, ato e ki early birthday kia te koe Sayula, fa manu ia e to aho, mo ato e tala manu kia te koe he makamaere au sia ho tau fitualu. O tamai he e nau e si ave koe a uhu o whawhiawhiai. Pea I kai ngata pea I waia o whalahi atka te koe koe ngā koe ia usia a e tau koe ia koe fitu walu siki he monu ia tau fine iki. Teim lahi, more pe ni ihia o te keke tau ni manoa.
2: Mai tau iu, tau whaam ke tau wau ke.
1: Iyo, iyo.
2: Ha ha mono fia I he ngai ahon.
3: Tapau
1: ke ngā webe vai. Koe anga ko ngā usio e
2: kai te hea koe e ngā itau koe ia. Os mahi noia, os ilai
1: matolo. Koe mga koe uhinga kia. Siapa koe, koe fui, orewa.
2: Mo vanango mai be mou tau kia.
1: Koe on ea fok, on ea fok. Os mahi noia. Koe ni tuu ia koe ae. Pera pau o ku hokosia ho ahawharei he ngahe ahako ko mariwa tu, ko koe ka pehoko he ngahi aho ka hoko mai, atu e tala monu ka te koe. Pea mo masiko sitani, stan se la o whenuk tau le moto, ka pau ke whanongo mai, happy birthday at ka te koe, te utoki tao ato hao fo I...
3: Keke vai.
1: Keke, keke vai api, is mahino be e kai ai. Ka koe ne tuu koe tai mini, o kuiai puha keke I
2: ako.
1: Tamai ega te au, nai, aiku keke ka koe, ai e keke leia.
2: Koe ia funga waka, keke funga waka.
1: Si, ke ato hao fuleia he tai mini. Aiko ne tu uia. Paku, fai mufu, fai kaore ka ia, masi I kau whanongo redio. Heko te angpikita, whakatalpikita, o whakatau I fai maafi ne tolu. Ai o whakapipiki, whakatutu, whakapipiki, tui e fai te elango ai, o sto atu ia. Kaike, koe talamunu ia kakumoto kotope, o ku hokosia ho mou aho whaere I he wikeni, pia moe aho, moe wike koe ni ka hoko mai. Ko au huu ngome, hae mea ka whai? Whaha lawa ki sayone?
2: I lawa ki sayone, lawa pe moe ki I moe siwa wa inga au huu.
1: Ko whek tau au huu? Oh, tau fuke, tau e
2: wala ta,
1: tau wala ta au.
3: Liton?
2: Kai.
1: No, hei na tako
2: ni toi. Le dobi ta ka Chris o... Tā noa mo ia whika wapi mai te mi.
1: Chris Tommy? Coach yeah, black. Black and white tea.
2: Ko Chris McGregor ni.
1: Weh, oh, iyo te kai kaka McGregor. Masi. Koi ai. de fo manata be e tau stall goni ki he tonga tei mō kataki o whafutak mai ki a nau mahe ka pau ki whemau ha stall o mea kai piko ha o performance piko ha o stall ki whakatau ai ha o wala nau nau whakatonga whakafonua pe ko ha o whahinga activity be o ke tokoni ki ai
2: ka uhinga koe... ki kakai e uhinga a stall ka uhinga ke ai ha o ki I te niti ai hau ki te niti a koe whakatau ai hange koho whakatau ai hau ki ta uwala
1: kai ke, ki mea be
2: whanki mea be koe lawe whakamea
1: koe ne tuku koe te misi koe koe tuku ki whamalala nge e taha no ne lawe ke areka ka koe tahini ko lolo e teu teu mo ene ki stol whaita anai ai ako mo toko tape te mo lawa nge I he tonga tei teu teu lelei he koe ngā he e hanga e lolo o ai ene ki stolo ai ke whaita I ai koe moho whamiri pea I kai ngata pea I te whaita I pe moe polo kalama koe e lere he aha koe ia e ka pae kai ke whainga maria a lolo ke whaita I koe koe tamasi I koe reka tene kamose fumea whaita
2: aua
1: koe saifo koe

0: Hello all, this is Dave Watkins, all the way from Devon in the southwest of England. You know, where we all drink tea and have funny accents.
1: Hey Winnie.
2: How are you, love?
1: Cup of tea, love.
2: Oh, I love one.
0: Make sure you join me every Sunday morning from 9 a.m. for the Country Mile, syndicated around the world, playing all current release country music, but always the proper stuff. Regular features include the album of the month, Two Grass, with two songs from the world of bluegrass, and also the big country question. The Country Mile from 9 a.m. Sunday morning, only on the local one, 95.1 2MIA FM.
3: Nata tano fuke nai motu tata no ni nai ko hu me ko efas ka ko tata no ne tawe ni fu me faita ko ne kamata me ki ko e faita he e ta hi va no no a ha u me ai ka si ke ha ko e fai ko me amari ki ko vien nai ki kamata ri e tawe ni nai te ke faita fu ko he tomate e nai fu me faita pulo e mo tu ka e pulo
4: ma fu ka se bena taka i hanga ko kalasin
3: ka ge
4: taka i ko ka pato
3: mofe ko ko ko ko e ko ko ne tu ko ya ki ta no nge e ta ni lolo ko me ne ko ma hino ya wa fu me ko ni ka pati ta no fu me ko ni ko tem ko ti alo kamari ka ku to tongi bu ka ka to ka na to tongi e na tolu especially in Māori, to tonga nawa I fight that. O atu fuke ani ihi fuke ya ko kafraf. O na te fight that fuke na tolo. Pa na upo se na tolo ya Facebooka o teke ke au te fight that. O ko tu ya ha o ma oge o ko tu ya o ku invade privacy ya ko. O tonga ke tala ya ke me. Ei o ke ke ngofu a fight that. Ke mari ko.
2: Fight that be fight that. Ko ya o ke ke tala da to ma pure e kakai. Ko arpe kitaya ai te ngawe.
3: Ikai, os mahino ia, kako e hengoi ni. Ton ki whimai noa gie mongo mea Māori, tala ke kau guest, you're not supposed to take in. O kwe kata, kei lawa o whaita, e tonga, eh?
2: Iyo. E tipen pe me MC koe ai Māori.
3: Pe ngofua pe ke whaita, kau kwe ngofua ke post, ka whatever post e ta, ai ta koe ni.
2: O ku, ke u whaita ka ko whai ka pau e te whaita, e tipen ye me clients ka pau tena uta mai ka o ospe hom ko mau pe pa ke hanga upload ya ke social media ke si o ka kai ka to even the cast pe o ya ka kai ni ihi pu ka ke loto na to ya ke upload te uta social media
5: oh so ko ke ka ka te u events ko ke o ke along au ke ai ho Facebook a ulahi ange u
2: io o ulahi o ulahi pe ko ya ka kai ni ihi na fe tu tak mai hange ko ka kai ya me cast ko mari ko ya na fitu tak mau eke me kau pe ko fe ai uta
3: peke
2: pau tangi ake na fitu tak ke kakai ko e na e totongi au mana tui foki na e totong ko e os omae se ni tia pau ke ki uto e kau ai umea ko ia
3: ko e are a pisnisi au o ko e ke nau kau na toki ai ai kono mo ni pen hengu me o tano ki ai o ku mahu inga vito beia ke taimiko ku kai pa ko e alu ko e ko ngā uton ke alu me mea ko e mahino ai ngi ko tau kakai ke nau lava o mahino ifo imea ko ia. He kono mo ni, weka ha kora paremea au.
2: Iyo, inai e maria na maamau ki ai nei, no phones allowed inside, or take photos.
3: Ko uhi ngai. Kuk te ala pure pena o tolu, pure na o tolu.
4: Whakataa me ko maua pena. He ko paupare malahi, weka koe whawhaitaa me mea. Ko tonga koe maa.
2: Te whaitaa, oho anke kakai ia,
4: oho anke kakai ki lana.
3: Ika iku moni.
4: Whai ngataa te waka maua ke whai a ngāwe me mea. Ko ngā he pos, tō e whinu mātu ai me ne fuku.
3: E tonu ki whekau ke?
4: Kai poti anaya.
3: Tonu whekau ke unu.
4: Whetakai i mu aia ka toki whaa i ngataa me mui he whai ngai kukai.
3: E komana tu ea bia na u, na ale heki whaitaa heki i Māori e ku nis ki whetu na maoki ai, Indonesia. O stala pe ia ko ki fa faita e masi ene ita ko ko na ene fe ko ko fo yo mari snap ye ne ka si ne ta fo ita o la ke facebook masi ko no ta fulu i ka ko no mo ni fo ki e ko fo i for them it's important o ma winga ke e fo privacy ko ya ko ne tu ye ta dai mi ho mo ta ka ni fa malot ki tonga to pe mi mai ko e ta ta fas ko ni pia ko ne ospeta of asko ni fama pa po ta bol kala mare tio fama lot ko mo ka mai ke ta bol kala mare tio fama lot ke no tari a frafe ki a te ko loro o ko loro o ku ne own a team photography ang mo lave ka to be faita mari fai aho faita I be go ke half of our offer ko putu ka to ngai me ko ya fitu tak mai ka lolo pe ka pau o ku ke fie ma o ke ke half of our offer ki mu ai ngai ka to nga go ni mo ngai faita go ni fitu tak be ko no hoa gya
4: ring
3: me ring ko re ka ko tanga ta ku ne ko si ho u lu ka pau na ke hua tu ku ke hange ha puha te ke hu mai be fuita mo
4: ta fa no de bo si o ku ke ta wa no
3: sio mari e ko ya I ta fas ko ni pa ko ne lava be ta fas ko ni fa ma bo pe ta bo ka la ma de jo he fia fini o fa